fini wam bodye, me ka fini wam suku, me ka fini, me ka fini, me ka fini wam ha. Me ka fini wam bodye, me ka fini wam suku, me ka fini, me ka fini, me ka fini wam bodye. Le me sorti an kosile, me pre abas de san my go. Yo ka di se wam me ka be bright, epi me ka be strong bo.